taklak sa likyang sa likatyang siya kapo ni Lola o ni Komon ni Poyanam ni Nakota Limang sa li Hongkong Chi Kooperatiwa sa aban o nakabano ako yung rahlal na kubalak na takwang bayak li Sera Iksirish Hong li Nadeb li Juan Ahel ro takanaw siya kapo ni Lola utko nakakiyak kwe magwa kakwe takanaw magwa kakwe takapi tento man sa kapen panungkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kapen ut laish kakwi cholchochero nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwangkik sa li hukuk chi kooperativas kwamban chi kakwi napal li chakrap li kwang sa li kapen lao li poyanam lao li molam hukuk ut tentosh panukil tentosh pa bankil ho chan room na ke shpas sa li kapen na koi peni vi na kyo chi bek chi chabil li angel hong hong sa li halang halang chi kooperativa sa li rokrok li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz sa barkui kwang nabal li kooperativa sa barkui na uken li molam fedekobera chi sabi sa kach ol yuko che rosh beninkil jiru li loklas kutang kanakuan jiru li sato kain na koi benijo yuko chishke bal na kyo jipek li kahel hong hong ko akshka kultikan chak bayak chero tento takanao karo narak bar kwang ko chan lu yo chipek bar tento to kulak ko chan lakshkabano ho chan chik tento darak ush chol chok chiku hain ho akwi li kats akonik la o li asociados asociadas a li halang halang chi cooperativa sui nak chi ho kain akwi daruk takakye nak la o kwang po sa hun li cooperativa nak la at kwang kat ho shal hun li cooperativa utrenak chi ho kain akwi takanak chi chol chok chaku bar kwan kla kulub ho akwi la taklangkil nak kwang kat sa hun li molam ut ho akshkal ko sa kwichat erkin chol chok chiku barkwan li tasalil manak tusulan li konko chik angel na banuman ki anak yal takatikip chiko kaan mare sa shusho manak sa shki taka chaprak manak takak shwanun ki kwan ba shtusulan li konko chinaleb li konko chik angel honak naka shakachat la kayalyong la atho poyanam ko hong kabal manak ko pomoni lak kwechak mare sa shtiklaki kwecha mare sa shtitokil kwecha anak anaw aban tento chochok chiko chishunin li nalem hain renak sa shpehi lak kwe choko chishwanun kin manak shpehi sinkin li taklak li kwan sa kaben li kwan sa lebe la esh na kolominel re li hong hong chi kooperativas Ángel Ru Naktakanao Ángel Ru Naktakatsil Rish Ángel Ru Nakto Atinak Chirish Rikine Li Nage Holomin Kre Li Hukum Chi Kooperativas Rikine Bakwi Li Komon Li Nage Oken Se Este Ankel Li Kakaush Li Kwanko Hua Holomin El Li Hukum Chi Kooperativas Panatko Nake Naulaish Nakbal Li Taklak Li Kwan Sa Leben Malak Li Kwan Sa Kapen Hukanak Ahahatu Li Kachol Li kakaush le balak kwi shka komon shpan nak kwi inka toro shpanu ki hong angel sa shwana lil at nakanawa kwi karo naro nachal sa kaben cho kay binak kuruma kujikun linim lasay cholak chokere sa shka ba shtiak shkush fede kubera roch pen maga nak yoko chikulak sa le kyang anak kwan sa le muepal sa li hong hong chik operativa sa li halang halak chik alewal sa bar kwi na kulak fede kubera na kwi bininak sa le chol na chabi kyo chibek li angel ut mare akwi ki boshi bak li na le chokte chokere che kuni lesh la esh dikin rin palru li lok lak kutan hong hong li hong hong chi na khek na khek li lok lak sak e mare yoko chi re angil bayak li lok lak ke akwi sa hong ak li lok lok li katanamit Guatemala akre chi ho kain aban ko na ken na wakwi malako na ko serak ik chak chirish rubelak shkomon hain li shkhalakhik ru li kakwankhik shkomon hain li shkhalakhik ru li kutan li ruchichoj li rinpal li shtiq kwal man lak shkial ru li ruchichoj akyal li par na kishtari manglaish wa na kumare na persak kutan na kwankho na kanaw shtepal ko an mare kumpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwim naru na el chiru li loklachoj aban nak nakhala nakyo chi tiqkok maraf nakyo akwi chi keo mare napal akwi chik li akwim naru nakat angela ho nakibano la esh li komon li kwankesh mare so ishtiqwal ruli choj